yo ni pou bay se sa ka vann nan ni pou bay bon podwi e service standard professional. Le consumer bwizen wakotabilite e pi transparency pou pa le business e pi yo konklude yo bwizen pli me relasyon ant business e pi le consumer. Sa sete wapwa bon matin. Le mwen vye di gonwey.

Alani de lè, lò hèn se bel chati kropa. 12 minutes kali. Lani yon kini 15 minutes. Sa ki pi long mwen jen mwen pwè. E pi lò kaj danse sa mwen kaj do kwa sa. Sou pa ni tepe wè mwen. Madem lè ka la jo wè. I hay ve mwen tou wè pa mwen tipi do wè. Bon, di Christine mwen di kon sa, nou se pose ni sesyon kon pa lan de sa la, nou pa teni lan de pase, men nou bouzwen ni an desam lan de sa la ki ka venye la. Ok, Christine, mwen kapwe kon mwen se ba ou, depi bien bonè. Janice, bonswe.